0: la cancha. Auf
1: Sokolis, sekumele ngizothula zobhokodisa, manje kumele ngilandimanya kulekisi.